Koi aho sapa teni a tolu e mahena fo o koni ko me o e wafe wano. Kwa o saifai fa hoko atu ai ugi ai polokalama tala ngon lei ai vahenga lutu tonga. Fo ma fono atu pe mele te o 2000. E mano tali tali rei kuto pe kumo tolu se o tau kainga tonga o ngon atu e ngalu ea pe ngalu pe ta polokalama koi hao e fiafini. O falai a si kau tolu kere kaha ka maa kumo tolu ke mhoenga o e mamahi. O wat foi ding mo tolo nge api hopo ade pa mok mo tolo ko to pe fa no e da por kala mako ya o e fia fini fa da ngi to ma ri nge me ko to pe nge fi tu o ngo na te da por kala ma e gi sa nga hilo to pe ko nga hilo to fa ri fe ko ki mo ha fa hinga fa nga ta o e fa no anga fa da ngi fa no nga pe mo fi ma ri ai o to no fo i ha mo nga hilo to pe mo nga hilo to fa ri Kei konga ulua kiwe tau tala ongo lei kei whaifini, kei malanga whakae ki a honi. And e whakahoko ia e whaifikau e vahenga lotu tonga, whaifikau wala motu palu. Te kei a honi whoki ukaatonga ia ai whakame ai longa I whanau. Ka koinia konga ulua kiwe tau tala ongo lei kei whaifini.

konga bla gear da tala ho le ki fefni pe ai ko ene fa ho ko te fe fe ko e lo ngai fa na u ai la tu fa sa pa te a fa ngalo tu ko ke re si pe ke fa ngalo tu ko le po te ni na fo fo nga i a konga be o e fa ta ta be ke la o ngai le son ni pe manga i hi u pe mo konga ia e ka tonga fa me wa ia ni e ko e konga le wan hoko da tala ngong le ki fefini fa ho tu e fa fe ka o to ke ta Henry Italia ni mai tolu ai ho ki loa ko hala maari e